0: omolubula mukasha amwe amabelangira ekyo imwe bwa muthi eryo akangala kakungaya hakasha ekyeminyikali mwete bwanga niki lakini lusiya kahandika nesi lusiya yohandika yowabya muvuya nti bwifatimwe kundukundu irusiya nayo eyekanda soba eyekanda yesobako nembolera eyekanda ebi nyombo kine ndamwirekyo ati mwamabe kwama nyatubura nekikanda kwama nibwambu bamabisherire rusiya aho ne papa na bashikufu mubwa ati papa na bashikufu ati bashikufu yiye bya kondisio papa Elizabeth mukani wamabeherere rusiya ati mbolere eyekanda ebya ati rusiya yekanda yesobako nembolera eyekanda ebya Mutita chikola. Namalangira. Mutita chikola. Bweke. Nji na papa watita chikola. Ati rusi ikandi endelesha. Ebese wevi umove ndebe huu. Nakona nubi ya endelea. Ekuminisme mbi ya endelea. Echitibuchevi rusi ya ekuminisme. Eri wambu nyamuengi ye. Lakini. Obu umabu wabandu inga. Nyambu. Obu umabu wabandu. Bubutuchi. Busira nyamuhanga. Neri echitibuchevi. Mukita virusiya hasa mukigano mu bendu leho yiringe shine yiringe Espagne mubi yike yo mu gusela via mwiria mwika mwe go binene ati rusi kandi endeshe bayi kandi ngisunga kaseringa okana labo mu mubiri ati nerio okwikwa manane cho amalwa akashe bibi hushi hushi ati amalwa kashabi ihushi hushi na kanisa kakasha lulukwiro ngo ati abantu babuya bakashye kwa ye papa akasha galawa ati akasha na behu ebikeshe zimikoko karte akechu ati akasha ebiwo ebe kalubya akwe ekyawara kerere kuyu maria amabuye cho atende rwali huku mwisho mwisho konduli Omoyo itoke se singa kunye mwenga shenga singwa. Iluko yu Maria abuga byebyo ne Roma byaka yabuga amabwa tino kumbe papa na bashikufu ibashiri Rusia ati kicya mabye kondisyo ekosekrasyo i Rusia. Roma bwo kumusha kabura i Rusia at ebyo se ubera byo mundu ari wowe ngana wera ye Francesco. Isiria kabere yeyo. Nirukobira bikasa tukandienda nabyo mukiguma kiguma kiguma kiguma kiguma kiguma koko tunaenda tukatundeka ibisema lyo moto wa janama tukanda bitwa la mukiguma kiguma kiguma kiguma uko manu kumuntu mubwire ka tundula ya na kuyumaria hati bali kitubanzwa tukabuyira okuherera ekiwo kyetu Kongo umubinywa beke Erere chivo chetuche Kongo, chukumuyo mweru kuyu Maria, mweru. Kumuyo mweru kwa kuyu Maria. Kumuyo wa uganyiri kuyu Maria, tukasaira. Iwe kuyu Maria, mubikira we Fatima. Tukasa, eyo urina reserole. Iwe kuyu wetu mubirire. Tukaru ndekana ya, obusairo, wekuhi, kumuyo wa umweru. Tukayerekera okwewe tukayere okwewe iwe mama wetu ushire mu bwenyiri twamasa iyo wole twakuletera kiwo kitu kibuyanga ekikongo omubunji bwacho no buma bwacho nakande hasa ebutanga ryuba isuwalikira na ya amesabe yetu omundambi tuwetwe koyo wetu Maria Mubujirire na mutsimeria tukaira ku moyo wawo owate na bukine ekyo kya tuche Kongo ekyuwiki embere kye kya birere ku moyo wawo mweru ewinga mama utulire abana abali mu kitubusi kwanga tukirisu wa kunyamwanga muuma Musa na wakwenene kwanguwe kinyo kya mugala wa mwanzwa Yesu Kristu na Twangayire kera ukisunduliwa n'umutima w'ubwire w'ukonana n'urwanzo okweryo twangatuka erihika okomborere eyabiro bingi twangatukirika ukundi embere erikyo kyetru kinyamutima na kinyamubere
1: neriyo truta omunzira yobuyinga.

0: Hano hari nzonda premier na karafuri na masudi wa chananda Nanya Germaine, na Alexis Protocol, na Meru, na Ndovya, na Okomeri, na Ndovya sifa wewe. Hao mana ba, na bagore baye, iyo nyajefu bana nyabuyo. Hena ndibererwa na mukamu bango. Bangwistia niho wage haria. Hena ndibererwa na mugare wa muheruji. Hena ndibererwa no wa mukwerambia.
1: No ali chisa chisa.
0: No wa lechisa chisa.
1: No, no wa katende.
0: Katende wae watende uu. Otonde kendreke.
1: Wana maonga maa wande.
0: Ni mulwerwa ni wa mulwerwa
1: renda ni ya homera yakasha homera iyo yasha muhomera iyo
2: tutashya kana yuba ko yo ngatehira ko kakakera
0: aha ngatuki hira ko
2: ka ah otya
0: enda njirire
1: nashi maunga
0: mukabwera ebwa mukabwera ebwa lwerwa eno naluka okayare mana sho buko shuwe
1: wabya kweriero
2: yo mulwega kana samarera
0: abake kulubaende bakabwira abana bati ese wabi ukagenda agenda enukesia yahumera ate kusangu unukesia gwayehike yolubula lutwiriri nari watogera mucyuna ino yo ayo sere yebawa abayayo kera bakina ambwe nari unashya bana ukamubwira ibinyu ibomo mutu mwasabende natu tukesia ngesia tayarebia ngishieta yali nyanga baka
1: ngayerewa
0: aholu bulalu twiriri na ena ena yimana nario moba babere bahikayo eba
2: ingi nario
1: eba nario koma dika luku chichoko hake bakaluhoka
0: nario mulwa na mulwa mulu mya magenda te a na kumbe na menye yo eyo lubula lutwiriri nario na menye nga ngangishata nae na bianga kani aberia hikayo amagenda magenda magenda amagenda hikayo inye ya abalume eba nahambiririe olubula ambolo kasiater nario mu ba mapu mbrekera tete asahano asahano njoyo eh atata hambirira hano ngatatukeria takeri nario amabiache amabia behambo okolubula nario oyo magenda amabati atana mahabuka nario oyo mahumera namuna buri akinambiriryo ko nubula cyadata bana yuko mulusa ya nario omwate ho yo tahe rienda enda ni yahumera ngai mandu tarukira ka gata tukira kwa kahe
2: inga
1: oyo magenda mwatabuli
2: tabuli
1: kondo kavyo kagenda wanamenya kukaya mucha swaji chahe na kandi ayo bandu bayitwire bat babo babahambirire yo lobola olubula bakahambiriralo sitwe shingamubalana bati nomunyalo bulo munyembiani ngakashale habo kuze nga babye ene ini malipishi wabo ni wambu babye ne emu bakakola malolo ni bako wamba a enzwere yaba bahambirira olubulo angabulirie bangaburi ayuka endereyo ini abandu bahambiriralo kera kera nirunalo silweteli banambirirelo bamabilwikalo nalo lukata lukata sibe ndishe lwikalo kena vama vya saba kaloha na wama lolayo na wajetuma wanganiga na holu kaso ndia ngaluka tsinga tsinga holu mia ngaluka holu kata rembera nubo na urashe rashe ambera kulokuwa nero nga indi ni nishate yunga ya sungayo vi eregenda endane ya humera obu tagenda eregenda utite buli
2: washinja mukale bulera mukatseka nenisho nari tseka shongano shondeke abushe bakahorekerera tukatse maravo nario ababiri hika ono abasha kuluba mabiri
1: ono ni wenyu isebandu
2: ono ni mukwerambia
0: nade chisa chisa
2: nario mwamalibia ari yahumira olubula lwambirirwe na mahungane chene kwenene tukaba himushu kwena na kumundumwe lwe lubula akashalebi na rumwa shahumira ama muhira komutse na rumwa ama shalubuka alini ama beho tala
0: no ama shira bande tubahamberere
2: tena rya abo sho yukandisha ulukuri na rewe na ine yamine nali ndirire ahamberere no ndina ya masharendere yuwena omererema ama yalushayo kwana na kwa mabanda nayo nana nache kabu kabu tikabu hera tikaka na ya chama wachete ariye chete chete na yo amalusha yo luhor na mune wire lwa mebuga abantu twabere yahu mera neri kwa washinja kumushaburi mwana shatu horera twaka twabere shafunga omulamo yo ngabe ya record tukalole mulero kwa nanako ari yanda yandane yahu mera wamabigenda abashakulikwa kera bakayira abacha neri mulu babya bakayahiga neri habya bakayahiga ebakagwa abacha omuntu kashari yendi yugwe kakabini anawe tia yakasamarira neri muba mwira ku kinyi kikabwa kiti kwa nanako twayira nyoko lume gwawo kisoro kikachewe kiti kya kwamba oyini akusabula kusinya runde kuli tumu neri yenda yandane yahumira wamabiuka yendi gugwene ukayahumira sore minya abiri embere kyare kibere ikinyi kiriwa wahi yoe yo kasere yoe ari wahi yakubura iti ari yo mura twa na yo buhoro kuseye yo tatu lagu wisha bandu kwa kanira ya bandu twama beta chingulera ari genda genda ni yahumira
1: ari genda genda ni yahumira akabia ehane ohomundu abuka neri owabuka ho akaholoma mahero kutse mochima kwa hivyo kuchima ewo nalangire oluhande wangalandarirako na oluhande wangalandarirako neri kwa hivyo kabalama ewo neshite eno ngagende eno tata mwana lendere mwana balamerayo mwe yikulucha buhoro ewo shalangire onde luhande lwanganabya walangirayo bibuya bibuya ukabuta a eneri ena bibuya tata mwana lendere ku luhande uru ebibuya ebyo bitabye yo yo betya neri hatse muhabya kiro kyewuma yewa mbuli ineni mu butabali asombolawo neri wa mbuli ama bina ne mu sondolye kiho no butabali mu babya ndeke ekyo mu kyalonga ndeke eri muli wabyo omukiraba muhalya no bakumba abo kihangala banakwenyira mu kyono nakasarako hao mana musai omo kochela merocho hobu miria temi wambuli konde obutabali sibebo lako komul bareo kambu washuwa undi wambuli eche kale kini ataba alati andeke kundi akagenda ina nandi wabu obusu wa hez naho embia niya amia katungere embia niya ina kira shato bala na kutsibo kwa ebya abitra lukana na ebikande tokekana umachu kwa masati aba kahola moba abawo la kuche bapinzani abu kubutabali bambuli ehe omacha mani mulodi emolero mwambo iba twangaira tot abawo laba no bambo obutabali bwa bambuli wama bituluhia tobendule nerio ale mulume wanda getrege na mulume wa iwanda getrege na wabo eba kabya ngabana ngabasosene nerio mwambo ehe iba pekandi enda biti queen a ubutabali tukabindulabo tukandi twabindulabo aba kandi tuluwania ne mulume wambwa kandi shandi byako na wond nere kyo kiki atimbe timbe mucho yo mulume wanda gete ama yalana na mwala wabo ye wabo atino wabo ha wana mashamenye se tukasondira bukara ukukitumbi nero nawo obikalabe iyo omuri na rekuwaye odino wanda gete iyo nemula beno kondi tuna ngatuna sosen ehe neryo yo wa wanda gete amakala bukolandi ulu na wabo na nemula bukolande kulodia ehe neryo oba yikala muba ehe yo wanda gete wana wambuli bana yo wanda gete bana wabo hawa tukashakola bako kubutse kushi ewenzirende kasha bikutubabere oyilwa kata akahamberera yewambuli naye kasha bini aneho na wandegetege nene kan nene nitwa wandegetege netwa shabiaho ibatuyire tut
2: bakasoha
1: bamasoha yewandegetege bana wabo hawabo na wambuli anemulabere na kaituduwania mwateno tukandebwera wambuli aba kamutulana yote eria yine chehogo ibe echeher toma mudekere cho nerio akande gend aga yituwania yo na wande gete ni lokol ndi luhand nerio iyo waboha babirye mwirimo omoche somba akande yobati akengira Nirwe lwa muhamba bwa tsuma tsulu. Eregenda genda ni yahumira. Ehe. Wombuje tuba nangashi konye ndoba. Ah, iyo nyina tekene ndi ukamna byuka ukatabale chuchu. Ukashingerayo iba yukasha sunga na bakasha kubyako, abakasha ku abakasha kusombola. Wombuli. Mubat eh. Bas. Kama mabibuwa. Abali chepe. Ehe. Wanda yete chero cha macha hika. Wanda yete. Ini alokolo ndelu handilwe. Oluka sera kwa riyo. Yu wambuli. Nene ama alokolo kata ngera kwa riyo. Ayiba vira batse. Ayiba vira ya hira. Ache kande homer. Ehe. Oyana mugendo monsera katuwa kaitulugania. Ama alangera. Yu wana ni wapo ha. Ama kalangera nga nena wanda yete. Yata. Koto netuti umo. Umuitulugania. Tukande sombolo. Oyana mubere kire. Ana mubere kire kwa misiri ya kwa riyo. Kande, kaya matianga yu, yonu mwirawe, shanga nyiko la chen. Tami, yu wambuli, kwa kengati ya kenge ratibu mumuyi, na wanda ya teni, apre mwendo okochi, okochi chiraga.
2: Yu wabo.
1: Yu wabo. Nero dunia mwolo kera, nero ni hama, erima hamba mwazolo, nero mutuwa kwa vye. Wanda ya teni, ama yusha li yuene, na wambuli, ama yutu wangu. Ama hapisa ulobo jengu. Pari wambu baka, tukanisha za kurauti ndi, wanda getrege. Iwamo luni hambacho, kundi, wambuli, habili lomo mwere. Nelio, wanda getrege, mwataba lacho. Namu nagure wanda getrege, yune mwataba lacho. Babahena nande, babahena na, wabo hawabo. Neri wanda getrege, akabi umumuji, kanini nemushabanda na wanda getrege, na wabo hawabo, imuli. Umumuji mkanabenga mkabi wabu holo, mkabi wabu holo, Ye waboha inyeshesa kenyesha hayiru mumuyi abantu bate bitu mochi suchi kena wande getege nyaba kwamerera omochi suchi omochi suchi moyo bali
2: na waboha ina namu kwamerera
1: na waboha ina namu kwamerera eregenda genda ni yahomer wambuli mwa yahomer ulabishe shiko adeka endatre aka genda genda aka yarundia chi aka yarundia abangamo ewo kata mukiro kuwonzi renda Umwazi siwa yibitunga uwe.
0: Hava nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire wiranda. Hava nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire wiranda. Hava nyambwa sivesi ya ikeno, tuwa lire
2: wiranda.
0: Gambi cheko wetunga chana kere, tuwa lire wiranda. Hava nyambwa sivesi ya ikeno,
2: tuwa lire wiranda.
0: Ye, tuwa lire wiranda. Hava nyambwa sivesi ya ikeno,
2: tuwa lire wiranda.
0: Nibambo. Echero banyambwa bakendi sia bisi bisi ikeno tukasi eri wira
1: kwa benebet
0: na hore no tuka tuka reno olumbo tukimba kusangwa banyambwa banie no tukimba tu embwa ne mukangate siri la kukua embwa ne mukangate si
1: nabo hawa
0: omusiriambitendere
1: nabo hawa bo
0: keri Keri keri keri keri keri keri keri. Aba nyambwa sivesi ya ikeno. Twalire wiranda. Erere. Twalire wiranda. Aba nyambwa sivesi ya ikeno.
1: Twalire wiranda.
0: Aho huhanu nimbuolo.
2: Otia. Kwa sinja.
0: Averia. Iyo wabo ha. Averia mburi.
2: Wemburi. Otia. Muhamba wali ya wemburi wanari ya wa. Dana hana. Yebo ha. Awite busubukuhi. Na ndegetrege wambwa na ya wete kunoburi. Nerea babiri haba kwenye neko kumubiri wabu liyariria haba ndibandu. Nerea babu waka kenzenga haba nduyo. Kubutukati vitu mumushitu uweye uyoko wabu. Kutukasu veka na wambu ni aneji. Evyo mwema biu uwa. Ehe, wamachi uwa mwabia mundu muuma ayuwabia akasondola. Machi uwa chenochi. Na huka hiyoshi, na nyama hiyoshi, na shongeze hiyoshi, na maere hiyoshi, na bandu hiyoshi. Nereo mdomo uuma, ayawabi wakati huwa, ayawashi jirambwa kandi haka ateya. Nereo yo, mbamo wambwa, mwamu eribi yuwene, ama litoha. Batu na muhirako hunde mundu. Nereo hunde mundu yuwe muhirako yo, haba yaka, haka agenda agenda, ama ya humera yo. Chikavu kawamu yonzoka. Abere kasha suhula. Ini abereria. Abetele vahua. Nemune wile. Mwale sani yoluholo. Neriu. Regenda agenda. Ne yahu mera. Tuabere yahu mera oluholo. Neyu wa muhiramo. Omolerimere. Na yamba shasati kwa bata. Omunduwa. kakume kanama ya musavula nayabirihika nakagenda ndacaka tulao akatulugani umwasi naivamaluva muhanika nayamahumira amayatsavo nalililuvukale walorekare kitwashavya vandu natalubuka kumbe twevi kumbe twaverevya vusa kumbe tuwetekere nariaregendaenda nayahumira
1: ariendaenda nayahumira Elizabeth alutrana ulikirire aho mana mukiri wabo akaba ni ko malutu mo nabatimire ko kitwe kedubwe ba muhimale banyu mukiuma mo aba
2: mwira wawo
1: eh mwira wayo muhimale musukali nabakimira banyu mu busewa mo hali nabakata ye banyu mu ngeresa naba bas ko mushoni banani banyu munani mu homo isango mo abakikwanya hata ne kandika kikera nika kuhiku nero nikaba abushi abakana genda genda ababalani abana bakabalani abana bakabalani
2: reba lama ai
1: ababalani hatima bya mushakulumuma ama balama eya balamera nero ayukerema rewe ama iko kwerema ama biko kwerema ama yererema kwenene aba abatumayo bakulibo mubiri ibabiri noya nero omundi omarerema emu omo omona motsonga yaru emundi emuheriru mote neru akabye kayuma eriu
2: akayuwa
1: omusina kabya kola eribare kanyayira nune nemuka tutumwa neru abire bade kayuwama ama yihani erei eriwen amare tungerer none rei nuniriyaya amasombari enyabendengulari ini akabero momuti semuri kinyunyu kigabitu ekigabe nyario ini alibe ndatasere lutu ini alibe enda mbene ndambe nishe subiari wata ini atasha ndabe kabe berbesatu kuna nambisha nyiti eri yiri nerema de kanyat neka kayine ngo kuyila lire na mabihe kiri yiri nga yari hira okongo oko ikasha yefu imipiege naye imwalwa akandwa kuwena ngukori na ngukori
2: amenye karemo
1: akaremo
2: nechiremo
1: eregendagenda ni yahomera mushakulu kwana maluni atolati eri yeryo ariro mongunza kalwe moli betebete akahike kawewe kasunga mowalewe kutino notat kamola mwami wa malwe moli tena malwe moli atiba na masunga yakandwa kabuyabuya kani mongunza mohano akashe hulucheriye kangeneri omukakulu omukakulu na masemera wat bare not ndengo ko yetu yeyi ni amunyama yeya wa fundu hirario hok ikandi aya ladera yesha ibya ya itwa mnyai na munga muri ya ningo mukashe lwa kandwa kuwena tani engo ko yama yiko chikachere ladera kana bwabiro makumya bere na chiuma mayenga wasatu neryo iyetu ibyana ya nabia bia malwana ru emipie eriye yirisere duga irosere duga bia ko makomana ndi anama tsha bangabe ber neru hama nani ebero ber bia ma biaho neru imwalwa kande ka kapie sikata sose ehe neryo ende hiyo yamabutwa ene ko ere ko bolinga bu ikalo ko bolinga bu ndiyo mukabutuka ni ko eringa hipupa ya muhanda muhanda mama tungerere kwa kama kana kama sagabye kaka kama kandende lubolubo kwahe ndipie
2: kaka yeberereke molero
1: hatia kama shabe ndoka ini samba
2: chiriko munyamuri
1: chiriko munyamuri
0: isamba hobe nasi atagenda ngokuryanga nalirabya
1: iri samba niro mabehongo niro mahesara seriya bekose yabora mulumet ehe bomko budingaliyeji
0: naliyeji
1: omulumet bakenga ndikuhachi ende emipiega yeyo
2: yo
1: pas bisa bakadola tule emipiega oyeba yabota wanayo okoche chali choma kwa okoche chesu choma kwa weri samba mayebweri emipiega eche ndichiro ati iba mulumi ndina mabe wira na biri wiriri mpiege ngare sheria jinat indi amabuti wa yani aho ndio kwa ayo wisamba akazuka mabuti amaibwa mabuti Ubwa ndetunye neri ari kombe nalie ke nabere wire nabere bwa mabuti net ndi ngokolome wango kolome yu ane na umulie wisamba akashalia na wango kolome ama bebo omutungu ushi omunyumba abongo kwa mabebo gabo amatambukiro kobo okobo wambene ibonga lye chamba ndi chombe ndi chibuli kobiana akabya bebo abwe chombene akayiboko na nite ndina na mabe wera sa chere ngoko sa chere mbene ne ngabye wande na iba uli ko bana
2: yo
1: bisamba akiro ko bana bu mushakolo omwe ko lezi musuga ari ko mushya mari mu mushakolo trani trani na ba bisha ratut ndo tubye bugudu twa bere tengwere nani ya homera
2: ndenda ya homera
1: amabe wisamba mabe wabana iba ndina bana ba mabe kwa ngabye wandre nyine wirire wa mulume ati uri no mukali no mukali yo yo mashigal no kondulye wisamba amashalia na wa mulume amabire na wa mulume nero maulukira omomonyo moche momote mweyo acha subejalo
2: namuna wirire
1: eregenda genda ni yahomera cyangala banakumba wetu bano wirira
0: omomonyo cyo kwagete
1: na kasenge wetu na kamini
0: amashamba erishamba riri niho ayikwa
1: otia
0: nari ndiri nihi
2: ondatsa
0: aba kabereta mashamba iyo nabo akashia lyabo kesi ubwo uti endambiwa mayinjiro mubanaru na ukakenzengo kobandu na usebendisha kukenzenga imeryo ni shamba rekabe kurero umwenyu na nyumuri ondatsa ha Esi mwa mutyo komo main komo averinjera averinjero mwa mpetrua motene nyuba kesi abareka bakendi aba bavugimi piege nes

0: Burundi.
1: Oya.
0: Tremi neri anyuko uoko neri ekilamero chako muchabi chirhar eni mubalamu neri wabere wabye chiroche uma omuore amalwal abere abelwal neri abalume ababyako bano batu bakamusumbero oko chibuye bakamutwa loko chilamero e akala kabukabya ka kebera ine ngobange
1: ya biryandumbere
0: ya biryandumbere Doto no muke kereke wadeno erenda endane ya homer neri siba mi buka menge mau mambo iba tukandira ku no mole na iyo limto mukawo kabere no mamya ama be baholera ko kunu
1: wanda mama
0: ima kanu wabya mese muka bya mese ya muyo yo komo olio neri mama bulanga abayire bat wamba ah embalu nene yini na bandu bakala bayo bakahuba ho batwa mabya semba yo cherere Bakandi bana mundi aba bahikaho nibo
2: bache omuzenze
0: bache to munzenze ni eri kwama be bae bukamenge ayo kwene mama luba e baenda luba luba omochaso baluba tsembarero cherere kine ni komende tengere lunga biri kunyusa no alia makumi abere neri oba yindi bana bakasa ikot ah kwero balinga iyi ri bushikire e cherere kingange iki ini ne shaka heke kwe kaho nenda lera katebet anabia bikolo mukalia Omuri tuka mwa mtu alikona nyuko kwa
2: chondo.
0: Kwa chondo. Enzi ya. Eya wakaenda bakaho baho babalumbi babere babikamba. Ehe. Tupa mago na tupa mato rimuteka ku kiboyi.
2: Tumulola impino mutsenga mushenene. Bino tumulola yayo. Tukabyo mwana ene kutya munga.
0: Nairo ba mukwa ba musumbiro ku kiboyi. Nairo ba mutu ale mutenga yo yolo kwa ikire. Eh bali nyuzanye sanyisa. Aregenda genda ne yahomera.
2: Aka karaya we babirisi gari kirera. Yo,
1: muba enda bane muimba ko kare kuko we man kai kavito.
2: Yo.
1: Kuko we Mariana.
2: Lolo.
1: Ndu.
2: Eh, kwa lolo mudiro na muba babiri yemkuria. Ama musiana na babela ba manene.
1: Kambuno musiye ne.
0: Na basubere ya ke yabo. Eh, ndiko yinga. Ho. Namu nabwire ukasonga bo munzira mwe bakenda bakandanda ebisomeko bwashigabyo bino ba musende bakenda butambala bisomeko abagenda genda nereho bahoba mubaya homera umukoni nayo mwale wo mwana
2: wasinja mushakolote kala kitu hatote isa bandu une murenderere abantu bawe une muhana nabo une mureborera nabo iwashabu haba ne mishi umushyo yo bamugwa tukagaba shimabo kocho cho abaka kwa mumwetsi yikunde evendere haro ikana bibundi kana kere no bende bari buri mwese bukira no buri mwandu bubukasa sokala
0: ndugo shimana bali
2: nario umu ndo yaba bwa kabya mundu muma
1: ina ndina akatara ke watumbu ko uwanga na buri mwe wote akabye shiche echi chindo cha wote nario
2: habya mulo yimo goma
1: ndo mutangana au
2: eh habya mulo yimo goma mwa watrero nage abalu bali kunoku si na basha kulubu si na bana bakanda tarola oko esata kusangwa
1: misero yebelu
2: ati tukani amasata nyambo bak amasata yo obuli munu kumbini wako naya he iba ama ndambi ya mamulu abantu bakabanika bushi kunya abantu bakana yale mahale hale na abantu bakayale mahale hale nerikwa bakabanika ndambi ya mamulu mama omushakuru mama watse eno bakabanika omwe rigologolo erika omuma mukatikanene nomumasiri bakabye bushi banabero bundarera nari ukashya bukasata omulu bama yatro achewa eh
1: amule mbayo kasata machero nase bado yine bare
2: ati mama basata ngashenga
0: ukondar
2: nase eh ati baka shenga lolya go haye amasata yo no kanyoni nyambite rumbo
0: tsatsangu
2: nyambite na Naya na yesova ngubi atino okandishabye obule ani abantu obuli lucho wayuta omusero ibo webikito ekikindo chona mudishibye ukala na musero nari wati Avaria asuka njwa vandu baba seka tomagalo. Avurechira aiwe siri tunewe tukahorota enesha tutsunduti. Ambuto anarva maya so. Mutali maya vamalimbia ayuka yaka uchavo akomasata wewe kunde. Abu simata shava kasunga hiyo aiwots erikwa arya humera lyo tuneko babareba salaba muhamba. Mubaluba mukolye mochi mwenzi onto namuna wire. Sharisha baneka kaya satrawe
1: Amu wa umuloini anu masiriri ya nimbingu. Efiyo atipasa na maveo. Nariyo. Ama tunamati oko nthera. Numulo ya masa akalu sayesho njimba. Akamute kasiyo kwa te. Natata kasiyo njimba inoisho
2: kukashichi. Kukashichi karu.
1: Nariyo umulo ya masa. Ibu amabina malave. Ama vya velole rengeri. No ya kadu ni enda na sayesho njimba. Madhraba kambu no. Makaka wakishimuloi. Makaka no dama vemo. Nari ama
0: nguene.
1: Amulo yama vya sehika wata. Esu nje pa sehishi jirae.
2: Kwa chishiki jirae.
1: Chishiki. Pas. Ati chine chitse. Ini atimba. Ini. Pas. Ama sala. Nari yo. No yosimo ya trekasi yoma chaganda. Ama vya trekasi yoma chaganda. Pas. Oyama lumbuke. Akasi ya ikomo wa anendumbu. Wama wabia njache. Nerio. Abandro. Iba tendo kuma chaganda. Ayona ya. Oyuri ataka wako si njimba. Siyo wama yetu wana. Mundo wana sini atumureba yesi njimba yesi.
2: Atia hao. Mwabe sasame.
1: Yesi njimba yesi ya raya.
2: Kamerade sirida ya.
1: Nerio. Sikaba nakasi ya. Indi anga lumbu. Kariyo na ye lumba. Na vile na hiko macha swa muhara.
2: Na hume.
1: Na nuwa mpingwi kabu. Nariyo. Na mikala. Narikuwa na ya masa. Ama lusisho njimba. Ama nyota kasi yoko. Nariyo. Avari ya vela vape. Tuwe mesero. Yute mesero. Ate nariyo mala vera. Okuseri. Ate himu mumu kanu wambu kwa maveho la mundu wambu. Tino kwa himu nyesio mtimbe. Sika yuli ya muho la iye. Narikuwa na ya veri ya asa hika. Mbama mubri ya mputatu vire sinjimbe. Singa anesi andu. Amutianga
0: amchanga tane
1: ama gomasa ama huna net tote otubirije njimbe singane sha ate indi munale njire ambo he nuko ka okajega note egote buga bandu boku nario esi njimbe si uge siga sikabilo hayi uge siga sho muno wot kuti unalie kolasho mu
2: ukasa ndetubu
1: basi munabwire munabwire bama loba brekera na chanda chewa na bana ambu mundu yu simukamuka mutishimuloi oyisi yukabe ya logo mundu yokweseria kuri na chenjimba isi mumu wenga tumuhola ye ha njewa nyinyalo me ay omwenye weli muholia momote beta kombo ehe bama loba tuma balwa na bayasambulo muwa bayasambulo muwa bausangana bintu yi na ryoba muhehe aba muhehe erenda genda si yahumera
0: erenda yenda ni yahumera womuwanya womara shamba mukande kayeraka womabamana
2: kabuyanga
0: kabuyanga kauma akabuya nemola etukala yera wobole mundu mujira okwerenga omusuko bubulwana omubuyira abayira basayiri somusasa basayiri tu iru somusasa raro iyo abere A ver el logo, que va mismo sunga kwa nepre amena etsozekano shonjimbe.
2: Chireka.
0: Enzeri ya lumbo bambu. Ahume. Nebambire kunyumba ashe kwirahanda. Abalo nabanu.
1: Ambunu bakwirahara.
0: Twamabi baneka munagure mu buhanyu mu bugira riru somusasa. Tuba yira si tusa musasa. Tukase bitukumuloyi.
2: Tukagenda.
0: Akabengawa agende kundi. Tuamabu kwa msasa, o msasa huo hiyo, akanshishala kanibane. Tuamari cha balo yingendo kabeo. Balo anamunu wiri, tuamabalo yingendo, ngendo. Etuamengu muloi, ini agenda. asha yahera hande umaze si hoyo balwa na bage banzo
1: na matashimo omwamwe owe madiwa eri nari boye makashi sinandeberwa na chehongo ani aho izine e kapuno na Kristina
0: namutulia boni munyamangoli manzanzo bonane mushana naho mana sebanza umwandikiwe
1: no yunaye simo matakere mukatakere ngabe wukali eritsuka eritsuke emasereka erisheiko mumahikwe erisheike erugenrei mukatakere kusino mubunye kundrum namabanete namabakiria murakiria mukayebina
0: aha
1: nabasanga shimba zinyu shabarase kabane komo
0: Amotiagana chukorishiki
1: okobishi
2: bishiki bandu washinjama
1: umunyo nabanyabishiki
2: inga amwatsi munamurulya we murero tukabaha emisho ayikalaba nibindu kwenene ate mwabya bandu bawuma mwagenda amachihugo amabendo machihugo yolero muluniya yahumira ana abiriye ikaya arengera kuno weshige bindu byagushibya Nariyo ukagendayo si bich iri mubiri munene alivyo shiziki ewe nariyo wenzire amayayo ni aminya kwa kashasha subula isi irichi
1: esi
2: murichi ampwe ewe abalwa na bamana masia mambu kwa bataka nyeri ayayo na nariyo iri yichuna chinana chire ikire mu butse kibushi nariyo mundana bya mayambo ikyu ne kiwanga namunde tokare ndalerayo nyana ndalerayo abiye ko ko butse ari shafumba ibweli to kunde ne ma worongo mabwe awali to hira kandi amahuru ambu baba biri kayat wabiri kayambo tukukura nari ni hat bamukura mutu amalo hat no batse kanjono ngai ka kuyambo Zama lo kaiba buluika ni atoera ina mwa yune mubunzuri no ndi ati ambu kwa ambu au ndi sia lita sia lamu abu kale lo bunai nere omu ma wa kuyo abari asa lai ka ya ha ngande na nama nda natsatsa ei nere nda natsatsa kana neko ama bi ikaho nere kwa oyo manda rarai ana chikoba kinene abu lul ama bi ka sinjabo tata uchine yo mbui Anya sianda la tata uneyo mbu Mama biye yo kumungu ayo ama haka tata uneyo mbu ama kor abamba baba ka kor sama lo tata uneyo ni kira ni jowe ama kor ama kor mumu mwe wa salamu sha ya wewe ndundu naho abambe mubahwera mubaya hume Oyogo mwasi areho oko niyareyo mwewe.
1: Ume munomo ndinande wewe mwoto wa mwetambo.
0: Mwani wemi sevani awani mwini mwishi. Awa mwakuri mwani.
2: Wanana ni mkwara ya vyo kama. Walimi abahira mwishi. Mwishi karina wa mati na batanji. Na baswaga mwishi. Awea ndiku mwina wewe ya vajira. Kwenye landeko.
1: Mwere ya kisa kisa ni mwaswaga. Na mwato kina. Abare ya kini.
3: Radio Mouta Boutembo Béni.